ang ikaka oyak kanik apumilyo itsomik ilokhtirakto amangnik ilipawutalo kasing milokurakalo anangma okutita atatama ang mutanita okswani okswakalo atan mo tikkaro I'm gonna swim out the marine ocean.